They were racing. Freedom! He was chasing.

revolution.

0: Anga ia tu le fatalo falfita fa fonga so tatu tu no lo mfai mafuta mai lunga openga tsfa ilangi. Masini tele va vave fa ne no po. Le ala val tu inga masini. Ya lo mfai na mafuta mai ai o e fa fonga mai ai si uleo vai vai o la unanga si fonga saltonga. Ya mai le ta ilo le nganga e fatalo fa tu ya toi la tele mal fa lo le tawai. Ya mfa malo tu ya toi. Mfa manuia tu ya toi. Elo mai lo pola tulanga o ile taimi mar tau mo le aso ya o tolu nai tulangi ya o lo o au mo wai ma sa ile manui o ma sa ile malo wai e te tonu ngai ui na tatou valvalai no fuanga e ile fa mwe mwe o mawalunga pele a lofa mo le angale leo lo tatou tua e loutou soifua lau le lei ta lofa tori tatou polo kalami ya to e malo lava soifu manui a ma lofo ile lange ma ta lofa si o lofa ta alfra Ya anga ya tu foile fatalo fai wo mo panga. Wau me mai mai la tu folo aver tu tu mo na ngasi fongo sa tonga fai mala tu panga to tino. Ya fai lo at foia tu ni vanga le fefo le foi wo tu tala ina lo ia. Le tau tu ma sani ma le unanga fai fai pe alau por kala mi sa mo le si u fonga o le sa tonga. Le voice of freedom mai lo fa nu o melpone Victoria Australia. Lelo mato fa sa lau tu il ne foi ya solulu. Sfuru male tolu le masina o me le foi to sanga e luo luon. Ya elo mai lopo lal tu langa o yei le temi male tau ya te otou. Ya mani tu la ya te otou nai tu langi. Amor Silfia, ya or tau tua lo anga ya tu lau fanua o Melpone Victoria Australia. Lelo mato tau tua tuai. Ya unanga masani ya si ufongo sa otonga mele tu lai fai le fiafi. O asolulu verso e tasi ya maletao le lima ya sotofio va ya sto e tasi ma ila ufanua o melipone Victoria Australia o lauto o masani o ya lavalea o mai aifu inga ruenga tau seide ainga ya o nafapenafu ilo no malanga sao mai wale fa wo winor tau tua mle unanga si ufongo sa otonga yala ila wala leo volvalu tesi maleiva win farm mo Ilungo peau mangalu ngalu ole ea. Kwa malulu watu peafa pe kia tula ule ito le tatonu ole faa ele amtaine le porklami. Kafta ile lofo ole tua. Ile pisi fo ina yainei. Nga ae tau nuu mailo ea mata lor tatu porklami. Ae tolu lo minutu ua te a ile ito lae faa ele fiafi. Ava bete mai tau wina le temi amatele tato unanga. Eile amatanga afa mai. Sole utasfia, tatonu alfa. Ia nana tele ifa afonga ia nei. Ia ona oleu o titilo atu. Tolu minute te alfa. Ia lono winga ana latu lalva engalna. Ia le lope te ua eto ota ma ia le amatanga efa pe mai. Sole fa mai uta alfa ala o te alfa. Ia le lafa maluru o te ato epe fa pe ki atu lau le teo le ta alfa. Ava afta ile lofo le tu le pisio la wala. Ya ana tu tuli mai lava. Na pe ta i tau nu mai le tonu le potu fasa lau. Ki atu ia masini. Ai tonu lo minute te ai le tu la fa. Ya e te tonu ngai lea faina. O leo tato ia ilungo pe au manu galo le ea. Ya wafo le tato maftanga fai fai pea. Lau fa afonga anga. Ya au si tau tua te fo ia si ufonga ole sa urtonga. Ya ea mai le fai ungo le vayaso. Ya mai le fai nga aso ti nga talo fai. Amu ia, ya se ti nga o faa fonga mai. E o mel temi nei na e afi fia. Ya te tonu sa matu amanu ia, umo le fai nga aso sa o ti nga, si o tatu o tonu atoa. To e faa manu ia te ati o le ti nga. Ti nga matua, ti nga feololo, ti nga laititi, ti nga lapoa, ti nga pae, ti nga umi, ti nga pupu. Ya lava le tue ngatina, tina no futo atasi, tina no futo alua, no futo atolu. Wa ifa atalofa amu ia o tau, le tonu sa matua manu ia. Ya le asana te nei, fa ailonga inailo tau waso fa atawa ino le aso tina. Ya o televisi dia tuni mea lofa, ya wale vaingana ie pule alta mama le fanau, pule fote ainga. Ya au te tonu, ya sa fa'amuni eina umanai tina uma, ya ele tele mal felan non wai ya otulang ai fainga me alo faule ngata inai tu atama ya ai fa pena fo ya lum fana ya tton fo sha fie fie fo inai tinai ele ye ni me alo fa ele mana tu ye si tulang on fainga me alo fa faul vai ngata u ole sha fa fie inai ya ya ole au ya mai mal manuia ya ole aso fa ta wa ino tinal ni to sanga ma futa pe malta ma ya e mai se fo alum fa nau e lol vanga ta u na ka to pat pati ai lo fa malanga le leo le tua ya el ni fo to sanga to fa au popo ile soi fu o nai tua atina ya matina u mo si o ta to to nu e ale lo lato wa so fa toa yo ya po me alofa po le se me alofa o te matua yo to fa manuia te to e malole on sai alo fo le lava papale ia amu ia oe fio la epe fia ni au teo tusi ia po na ia fa apolo polo ia lau ato ia ala fo ia ave atalinga o tfunga uli ma fa ape ape utai fa ape atu lo matua e fia la ta ata teo tusi na ma ista fanao e leise me la fe sida e fua tfunga uli la tou ia le ai e ta ati ia el tina ia o me alo fa multina a fai fo me alo fa tama ke loe matua a fiusi lo matua e fata tali se tala le ia mas fa pia mai a me fia sa u a fai atua e foi ia a e fa aftai ia pa fa peo fa afunga mai sa maua uma a inga uma ia se fia fianga e tonu a inga te itasi le a sa fai ngā to nai te tonu ia matua a tele le tau mafa vava iat foi lungo a pia fori nga wuta fiola wale ngata ile telo le tau mafa ia ai sa fa pena fu un matua fa mu ina ia le sa sa tu o le tama ai ngai fa ai ngai se se ta si na vai nga matua ma lo so se tu ni lo lang e fa pena fu to nu shota tu tu nu sa mo va vai et fo ia au ter ton wa ta to mil pon ia o ma ti no ma to i fa tu mu li le tele fa ai nga ya na moli tu ina itina a ya walo la to was fa tu le ngate le or telo kalesia ya sama tu a faia le leitu la nga fo ile a i maftanga tama o a nga sa ya ma e kalesia e ma tu i fa ta fautina ya ma fai ya la tu sa fi finga fo i per ma senia le ngate le o le ano ano mau ai tema no tava vai tu lungo a pe foring a va pela sa fai sa usiva ya ol di na te fa ya tor to tele o aver nei masini po ata te va ve fa ne no po o asi la sila ma mai mo le la langi mo ta va va ai ai ile ma ta ti o ti na a ele mo le tale nia o le masino so se fi anga so se la fanga su ta tu tu no so se kale sia o ma tu a fa ya le a nei se tu langa fo a me o mata mo muli a ia pe ma mafo lea i tu langa le tale ni umatua i si yow al tina ia i so si tu ai ngā pese o fa evangelia o tu langa fa pena a fa pena na te fa afunga mai o le sa e matua e ta alo mal malo si la sa tina oka oka tua siam pini a o oe a ole ei a tua ma nei a kele o ta si na fifianga yalo mfanau ya mis forta male ainga a ua fa o sofia e fo i mue aluanga ia pe o lea upo lo tatou tunu i le vaavaai atu inai tinā le manaia pei ua toe talavou mai le alu o taga leleai sesia malōlō a lona uiga tafio la le lope na uma atu ia nai faafiafiaga ia ae atu le fale a taufaamanavanava ai ma feula le pamulisela a ia ona o fiafiaga i le aso tinā ia toe faamanuia toe le tautua ma le aunaga lesiʻufoga saʻotoga iā te outou uma tinā lenei foʻi i tausaga toe fa manu ya tu la unanga si ufonga sa tonga manu ya tele ya le aso tina ya monai tina umo si otatu tunu ama si fotina wo mo pa anga tato unanga si ufonga sa tonga yu tato lofa nu nei maso si tafo ni la langi fa ufonga mo yai ya to moria tu alo fa anga fa murianga o le aso tina ni to sanga ya tu lang masa ni la tato si et fo i musical mana vonga ruanga ya ma le 12 time show ya mfanga solo tu afuta tu proclame pe masa ni mta tu eva vanga ni fo ya solo lu ta tu mafuta i ile onga tu tonu ngale mu ole va ya so ifi au manga renga ya manu ya ta po inga mal fa so ngal ta tu tunu Ya wa fo ile tautua ma la nanga si fonga sa tonga ni va nga le fiafi.
1: Musika ole ma na va nga venga. Le tautua masani alau pol kalam sa mo le si fonga ole sa tonga. Ya la tu la wala le pol valu tesi ma le iva win fa malbo. Sekia oe sawia.
2: Wow ma!

Musika o le manawa ngā ruenga ina ua toi valu minuti o na wha amanua ina leo le tulai lima ne fui vangali fiafi le tautua maasani alau por kalami sa mua le si ufo fonga o le sao tonga na natu ila wala leo valu tesi maliva win family mo tato ye pe musika ya e mamuri ai oi ainga ina wa e lau fatu tenga le yaso ya e mechifol fa malor tapu inga si o tato tunu iti ute mafai valo filima sa fianga le yaso

Tawalunga le sunga ya tuni a vai lua le musika le manava ngā luenga le nifo ya solulu ina ua wha minute se e seid vale wati me le tula e lima le fiafi ya e toi fatalo fatu ya toi pa fapia lefto e mafuta mai ya pe maua fo inale ni la lau le tolu valvalu tesi ma liva win famal mo tau tu atu lau polkalami sa mo le si ufufonga o le sa alotonga i lau fanua me le pone vitole australia ya la ta tauri liwa tua wafo i fai ngapa anga maupenga tfa ilangi ya la itala tau longolongo toi mo fulfa poponga o le musika o le manavo ngā luenga ya ili aso atayao pefo na ifo ili tato polkalami ya stofi ta lima ya tato toi mafuta ifo i ya wafo li tautua mla unanga si ufonga sa alotonga ya la polkalami ole musical manavo ngaluenga ta to liwa to wa fainga pa anga mo penga tfailangi ala itala taulong longo usi mo ya la fafong

0: alo le tunu. Mawai pine aulo, pine siliva, ma pine apa me mea. Ia e mise taalunga si si uo mea ma mafale rurangi. E peona sa tali malo ai sa moa ele masina na te nei. O lo faya ta penanga e faa mautu wai, faa manianga e maua.
1: O lo te pena mele pepa le ale tanga luengo taalonga, mana serf nok. O mana faa tonu ina wo, o sifuru ni tau sangali te mun faa manianga tangata. Aolo iai pine, faa manianga tauna, faa matuk. O le status isinga fu ele solua. E fatau nu uele, faa moi moi lea. E ele te tonu ngai tonu le toruba yaso le to e ele yorti singa fuwa. O pasir ka peneta, ila to ulesa fatu la imai ila to faa manianga. Ma fenga faa vai. E se fenga faa vai, lenta to uta upule imena. Au fenga faa vai, fau le uta uta pena. Ia fala ititi mai lalo le le mawalungo le mena. Race ile pa mo qualification of Amanuang. E tu langa ile ta uliel ta to South Pacific King pela fa no no motu na. Ai olo ye ile fa mo ni se ya mai ya tu langa ta longa fa ba ma lo polo Olympic ya por Commonwealth ya po world pola la ba state solo ye. Ina tu naira ir te mio hola ta to ta longle na umane si singa me mafa polo Oceania po South Pacific King po fela ai ole la fa to no we will have an occasions of giving out o famanyanga e fa ila solo e fa pine ila to wata tauna qualify le ta to famo e moi
0: le fiore de pale mia se sunga la audio le mali to le wotea polate va fossi. O le koluse mumua sa faa laptonga e ofo ina fesoa swani, i teimi o mafitianga o tangata mai mala faa le natura, faa pea ni puapua ngai a fiaile soifua saunga le mua tangata, ma ua fitu se furfane i tausanga, talu na faa vaina lea au au nanga i Samoa, talu mai le tausanga ya fiva selauli manua i le teimi o pulenga ni usila. O le neiva a yaso o manatua ai e le koluse mumua Samoa, nisi o ta i ta i sa asa i na mai le ngasu o le tai ao i ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o le atunu una ama ta mea. I le taita ia leo le faa laptonga i na ualoa ia. Le koluse mu mua sa moa i se tu la fono na pasia. I le tausanga ya fim selau i vatolu. Stasi o tamali i na urua i avema pele stena le faa laptonga. I na ua tuto tasi mai le taita inga le koluse mu mua ni usila. O le tofa i a faleao makasa ponu. O se tamali ina tere tausanga o ia taita ina le koluse mumu. Ma o a faa te tele ia ofa ma vale lia o nisi o mala faa le natura. Na pito tele aile sao le faa laputonga i fesoa swani. Na tu ina atu ilo tatu utinu. Na faa wau ia fesoa swani e isi fuk ta ita i o le faa laputonga o lo ia ile teime nei. I nisi o faa vilame faa le natura na fiai Samoa. E peo le tsunami le tausanga ilu afe mariva. O le vai o se nei le faa mtuina le koluse mumu. O le aso faa vau malo o le faa laputonga le lorangi. Wa faa tino ai ma se tasi o ana au au nanga fisoa swani. O le tuina le o toto maile lau tere o le tino ue fia ofo o lato u toto. Mo ngase ngase, ile au au nanga mtanga aluenga le soifua mano loina. O lo mana o mie lea mtanga aluenga le fisoa swani. O na ua faa ititia paina toto e faa leo leo mo ngase ngase tinga ina. Ai maise o nisi ea fia leona ma le soifua, ini faa lave lave. Talaiore ne yaso, soifua.

Nga tauanga i mai tūlanga o la tātou Power Pole po le VOF 20 i le aso tofi. Uma le aso lulu na e whaamanui nai i aso o ma le fionga e alunga lau. Aso o ma le aso tofi tātou tau tua whaataunui nai le VOF 20 po sau numera foio le Power Pole. O le numero le Power Pole na nga i mai le aso tofi le aso nte nei o le numero sifuma le valu. Ya le le fon fa fon e la to san fa fon mo moya va noa ya malau nu mero sa fa pe fon e fo fon in the mic sfur mo le valu ta to nu mero mol silcia pa una le ta to nu mero tasi il pole asto fina le nu mero le pao po lo no winga na le tasi il lo sfulu pa una le ma wo lunga le nu mero m fire fa nga in le pao po pa fo na le nu mero Male mawalunga mfayo na o ye lau mate Ile tato VOF 20 Mate mtenga mafo fongo le aso lulu A ole VOF 20 Pao po ole aso tofi Sifurma le valu tato numera Sa lome numel tasi Sool numel lua Tuman valu numel tolu Sool numel fate Wila lima Luanga lau leono Sa lome fitu Tuman valu valu Sa tele leiva O vaa ili sifuru Kisa sumal tasi, kisa sumal lua. O tini ili sumal tolu, te wila sufa. Sa tele sumal lima, Steven sumono, vaa ili sumal fitu. Steven ili sumal valu. Luanga lau sumuiva, ea matini lua sumu. Famreina ai, ea letamaya Steven ili numero sumal valu. Ea alono winga lava beofa afonga mai. Tolu tato man malol vayason te nei. O so o ma luanga lau le matematenga mafofonga. Ea aale tamaa ya Steven ile numera sfum le valu le VOF 20 ile astofi. Ea lafogo yei olo suafa famule mole Steven. Tato falolope amofo siava noa. Ea e fioatu suatu ma tala awatu. Ea e piki mai tato failonga ole pisupo lafo. Ole talia ole pisupo. Ai pe no faya fil fil fa sa tonu po feo vaenga na et ele pula tu kato nanga ya o tala tu la vanoa ya ono le mana tu fo ile tu langa ole fa ingo fi ya ona tali la usuar ta mai pisu po uma ya ilo le tatala a to le ni pisu po tele ai na oi ya te ile wa ma ma ul ma fu anga na E ava apea te fia fia oe te anga ia tu amoe lau toru pauna lelei. O lau lava fina ngalo malie o e man malo o e fo e fai el ton. Ia e pei o se vae nga fao popo na ina atu le tatu au nanga. Ia e mawele na ava noa mo oe. Ia po feo vae nga na e te fina ngalo ia. Pasifika toru pauna. Ia ma tama i ono na ono tama i pisu pola iti na. Salon au silfie umu e la tole ufa manu inai. Ya o laulava filfilinga o fea le mea e te fia fia iai. Tali ele sua ma le laisa manai. Ya o e lau. Ya lau e ol tato faloloa. Ya suafa o e la tole ufa manu ina. Ya va pefo ele ipikia lau failonga. Ya naite silfia. Ya o lo yai o lo suafa ma lau numero lo ufa tali mel tato faloloa. Ile taimi e te ava no ai e te suo to ai e piki lau failonga ma le faalo lau faaftai Ia, e maise faalunga ape faalinga lo o faapefo in faalau lo mei nisi o fuafuanga Ia, e ala le faamna tuina fo i o le tuto tasi Ia e tono si o tato e neem salo le fono le Vixac o la tona leo a tapena fatinoina e tono si o tato ai nei. Orvai nga loutei lol no fuanga e masanina faya i na epox hier e le White House o le White House e po le White Horse e le ingo le mota na ai na epox hier o i na na e fatinoina e le famo e moe o le Vixac. Ya si si le lungo ape falling out to no na fa salau mo yai ma fa la ulo mo yai ya e fu fu nga yai o ma le ainga ya pe amo se ave no e suat yai ma tala out yai o pongi fa mo moe
Ya malango lango fo ile tulanga pio na yel fam na twina. Ya ole tutu tasi sio tato fo ya nei. Ya ai fam na twai le malo tutu tasi sio tato tunu samo. Ala la ve fatino samo fu fuanga por kala melewa. A matan ta penel to tele. Ya e mai se fo fainga me le tai. Ya uva va yet fo ilunga o penga tfailangi ta penanga fio anga. Ya makole ninga ya ele faingo fie ya le tulanga ta pena tu ya ya onna falling on my wa mania ya le fatino ina le fainga malo failonga tau selen wa matua mania tele ya le malo si mal soifua ila tau le wa ta pena motu unga fautasi ya pe le telo tau sanga talo faile tu yo soifua onole matango fie fo il na fo i famo mo sa ta walunga si singa fu a sio tato tunu fie ta usanga mo vai e au tele o mai loa e ele io oni tulanga i se le leio il fatino in on fa i longa ne apetai ne vole o toi po mo le tulanga pe onalo il malo e ma tua fatino e ma fa le leia fa i longa mo ila to le asauni tau sinio e ofi fa fifianga ya masalo aso ia ila tau ma tau mala tau mate amalanga mo ile fio anga sala fa ye fa fifiel fua ya ta ta fa wa o ila usi ele ni tau ma o ya au ta tonu o me sa tali e tuel malo ya masalo na oni pal pal malo pe a fa pe sa wa u no pe na le fien pusa apa ya mani tulanga fa pena ma sele ni to passe selva ya musalo atele ai lunga o se afe ya ni to pena la utongi ai ta ilo ya ni so fio anga ya pa fa po fa funga mai sa ya lu fa mo mo i tu to tas salona te mana tuina ya ole ale tali ya to malo sa fa a sa fa lo lo toipe e to tongia ya ele va pe foi ta tongia ya la nga ta wa na faini e ta wa na faini ya fo ile a ya la nga ele fa ingo fi fa yo ta pe na nga ya lu waso vole fa ya ni fe a wa nu a fa ya o nga pese ya ma si i mai wa ele ma mau fa to ninga yo ya le ta linga fo ta mftanga wa la nga ele fa pe fa ya o nga nu ma fa ta mftanga ya olo le temele ama si ima ye ya o pa sisi o tau o tō ninga ya e faa tino ina faa mwe mwe ya au te lo i loa la po le ale tali atu ya a fai ngā malosa ye nawa i tau taimi nei ya wale o alo tamala le fai ngā malo pe ono ufai atu wale o tue po mwale ele si fio so tatu o tunu ya amu ia fo ia fio anga mala alfanga le ua lau tongia ma tapena ya wale anga ime faa fia le tatu fua ya e mai so le tele malano noa i au kirikiti ya manisi o taalonga ya o leo wa faa mwe mwe le a faa fifia mfaa taunuina ya so wa atofa ina mwere tato ututo tasi ono suma lfata usanga lita usanga leo wa tapena atu ele malo tuto tasi usaa mwa mwere faa mnatuina mwere faa ilonga ina ito tonu o si o tato watonu ya e maiso tape nanga le awalo vaa i fautasi ya o matua i tautia le tulanga i kole ninga ya e maise foio le opongi fatasi atua fio anga mai tumalo ya e tapua ia le alo faiva o alo mtamfanau ya e maiso fio anga malalafanga le malosi o fio anga ya po onisi foio a onga le foringa mai o lela atawaloina ya nisi o sao fio anga malalafanga i tonu si o tatu tonu.

Heo na ua tawarunga fo I le tātou porokalame o la eile tu evi inga ya po le fainga alotu le fiafi e le sunga fo ya soliveta kureni ya malipese faimai a weo le alofa wa siri lea mana tuai fo ili nei au au nailonga ya ili teimi fo I utula I mai e uia ina ua fai langi fo launga ya ae lem fai lava on faanga loina ya ili taleni ya malona valawina Ya ole atoe mō fōi le avanoa, mō fōi le whaupoponga le tātou porokalame I le temi māsani le vāso a sau. Mō le toina I lo whaanga fōi ma, whaamalo atu tāpo inga le tātou tunu u iso o se vaipanoa. O se paenga, o se maotanga, o se panga. Ya o whaapia fōi na ee mpapa awai ma e whaafongfonga mai ai. Ya, mō le atu le whaamalo, ma le toi whaatalo fātou le tātou porokalame. Ma alo le tau atai. Ma lor fato to e fi au mga luenga, to e tauta iae, ia ia ila tau fo I safia ngai matiuti ma faiva wato ai tau nukmane manuia I maota ma lawa fe ilo I fia ma ainga, ia wato e fata stasi fo I ainga safa pe fo I ona wala wala I le mala malama u mawatu, ia le fi au mga luenga, ia ima si fo I wa onga alfa nau, to e fata alo fato e tato porokalame ya tu e ne vangal fiafi, O le taimiro si fonga sa tonga le ua lua si fulu male iwa male afa minute ua te aile tu lai ono e le nefo ia soluru si fulu male tolu le masina o me nefo I tu sanga ilu olu ono te fata alofa tuen tato proklame ma mule atu fa malo ea ea ilato umwa mfai fona mafuta mai neva yang la fiafi ava peo ilunga la wala ya tauta ifo laulo sa e leanga le leiro tato tua fai fai malie Ava pefo nate poloka ilungo le awala o e anga I mai. Ia mai ngā luenga te anga I atu imoto malawa. Ia mamoli I alo ia oe. Ia ea awanga le leiru tātou tua. Ia ma ia lava papale ma toa fo ilau a sesila. Aua ti toa tamai fai fai maalia lo saolo o yau ao lava. Ia lo saonga le mua e mai se fo I oe male ainga. Ia pefa pia nato te malanga fatasi mai ilungo le awala. Ia ae. Maupe inale nila le valvalu tesimaliva win family mo tautu atu lau porokalame mo e nefoi vaenga le fiafi tonu telefoi ma leano nuai ea onisi foi o ala ata e lungo apio folinga o loo esi sila ma e mai mua iai ea o loo fapia lava na maua foi ma le si uleo e o lea unanga le si ufonga o sa otonga e lau leitio po lau telefoni ya po lau laptop lau interneti or website ya mo mole toilo fanga ya to ne foi va ngal fiafi ya le ngata foi lu te tunu sa fa mu ina foi lau ta po inga foi inicio ta longa ya sa fi ngai foi ma le ano ano ya o ta longa pe le masa ni ile ta musanga mle ta musanga o mana to ina ai ya stasi oso ya wa le va foi nga lue sa fi ngai ma ta le ta longa Ia I le talonga mata ina fo I le vā o le aua le Tilong, Tilong Cats. Ia ma le aua le Collingwood Magpies. Ia le sunga fo I a taupa u sione. Fa alili tu laka fo I lana aua lea. Le au malosi a Collingwood I le AFL. Ia peita. Ia e le I tele a se pito fo I le tulanga pe na o I ai. Ia le faamo aina le aua le ale Geelong le Cats il talonga le vaiason tia nei ia le ngata fo ilia ia o le tau mawhai ngā si a tātou sto pei fo ilia le walua lua o pei fo ilia o tau iaila ngona fo ilia le o taleto e fia fai sto ia ai ono sa I pia tāpua isi aua si a si a tātou stete ona e tasi ia le aua tātou si a tātou stete ia ua mana ia le lātou Malo merta longa na umatu ni na foi va yaso ya uteton le lopole la amata na se e maile ya e wi afu na ma ma wartu longa lo ya ya uteton nga e lope avai fai mali e to ai tam sanga e to e lope te u mo se ava no e e o to I lunga I tu longa foi pone il top 10 ya ma fa so solo to al ton unga ya tal si se ta to our storm ya wa Fale tonu la mtanga pita ile wo mwole manu malolo vason te ne ya le wo pe ufa pe to fie fie e to fatu ya le ai to e lango lango pe le awal mtangi ya le le amatan to se ya tu ya wa fotu langa pe onel ta musanga le NRL ya lo ilunga la vale awal le penelifi awal le
Panthers ya i tu langa foi pone e tam sanga NRL ngo foi la foi fin tal au nai ya manis foi au lo tam fai mai le si au manai ya lo te tonu te le swing ni to sanga ya e fa penale o le sa wole warrior manu sila ta sina au ya pe fo lo tau ye se tu langa tau ite pe folinga mai o le la a o le ava no le le ya le o le warriors au te tele tonu ya o le wa tala mai fai to ai sawa tu ai ya mo le anga ia tu su nga champini talo fai levan ta un fai mai mo fi na menu sila ta si le te mi le uta tonu no loa na na wenu sila ya e su nga fai no ya o le man tu inel ta usanga le na su e male au le rusta pauna ya ta ilo ya te oi se si ta usanga ya lu su nga champini na le no mata mata ya unu sila ya e fu inai vaenga na malanga tuai fa ye tuai su ngasa pinim tuam tau tiar tu langa na o e tapo inga nusila ya beta ele manuia e ana pata tu la au ma a marfe e ya pe ya fa se maliu ina wa uma na talong ya o winga na ta to fu le le pa o ina malolo e wale to fi fi te au ta pe ngungu vo ele te au le fa to fa ana fi fi la mtanga fai pati ae or te ia lewa mou watu lea mou lei ma se wha apea ia lea walwari tō wha so i fua lei ma se wha tō wha ae on mele sa ole ufuere ole wha alo alo mua mua ae le mafa ufa umuri muri i tūlanga o ia o wha alo ngona tangata peitai ia a wha apeo nai te muri muri ma e ta pua ile awale warriors ia wala ngona i kino tau i te foi ma nei ala lato walu nito sanga le lopo lo lato wava noa lea ya la si o ia la to ta fio lai se tu langa e o inu sila pe ate o champini la to a wole warriors ya wa la le tup ya ai ele mai lo po ala e tu nga ta pe nga la nga tas ya le a wole sa u mai fafo at a levan fi na o mele warriors ya ai le i longa la vana na maua e pe champini e fai se ta to storm ya ole o ta to to fo so fo ta to ya ia e tulaga o le siampini mea la na pe foi lele ua taule manuia i le manaia manaia ae te ua oso lenei tausaga ia ae soia ia le ua taule ai le ua tau ai o le stom lenei tausaga ia i le vaiaso na teanei o lonuiga o le aluatuga a lea le stom a le toe faatafa ia e toʻuluʻu ma laau a i le agia le tamalo ia ae tasia ia fea lava le au o loe tapuaʻi ai tulaga i taaloga ia e loa sa faafiafiaina o lenā vaiaso ia pe sae faanoanoa foi ia te iu ae toe fiafia lena ua tatala atu lau teu tusi le aso satina o i tafiolae na o pepalaun mea mata a ia fai atu ai foi ia ae o tulaga na i le taumatemate ua ou taua ne taaloga na lou alofa i siuso lea na ia le suga e taupausione faitala i taaloga i loga o lea foi matautua isia tatou leitio ia lana au a lea le au e fai a mataauga le taimi o taaloga ia o le au a le Magpies a Collingwood ia ma le au la lea Geelong Cats ia a matautia le ia le tulaga foi nei lenā taaloga ia ua tafiafia ia i le faaiʻuga o le veasona teanei o toe ova atu ma le fiafia ia ina ua malosia tatou stom ia o nai vaega nai taaloga na tavavaaita ai teia ia ana ua molimauina foʻi i le faafogaaga Samoa ia le tulaga maoaʻe ma le tulaga maualuga ua oo iai le faagaiatia o sio tatou atunuu Samoa i tulaga i siʻisiʻiga aua mea mafa a tamataʻutia le tele o faamanuiaga e pe onei ai pineaulu ma tulaga faapena ia o lona uiga talosia taumafaiga alo ma tamafanau sio tatou atunuu i lea foi taaloga ia le agao taaloga ia lua tatonu o le sa finau mai lava ia alo ma tamafanau o Samoa o siʻisiʻiga aua mea mafa ia ma le tulaga o faipelega ia po o tulaga foʻi fusuaga o vaega na e lua notaola i foataʻita i taʻaloga foʻi sa fai mai olimpeka pasifika vaega faapena na sa finau aso tatou atunuu ae teʻi a lea ua lē toe vaaia ni tulaga faapena foʻi lele ua anisi o finau mai seʻi vagana i la alo ia ma tamafanau o le tatou atunuu ia le ua malaga mai fafo ia lea foʻi taʻutaʻu ai sio tatou atunuu i tulaga o siampini
ya manga ya tu su nga sempinol ne fo la lang pang mafa pang mama ya mai si fo tu nga pang sa fa pe fo na ye ya uta uta wa fo ile telo ni so alo tam fa na uta tu tu no ya uta la no ai sa mo tu la nga mawa e sa iso ta tu tu no ta lo nga na lu si si nga u me mafa ya ma tu la nga fa i plenga ya le la u tu fa lo ngo ina ne ya ma ta tia ya ole oso mai ale ale malosi malma nei ol fa mne ina ya tu la nga si nga u me mafa ya ta sielo la to lo fai veni sa lo nga la langi ya mane si foi ta lo nga ta pena tu yai ya si ta tu tu no le u to e mo le ava no mo le la o la ya le u to e a mata ya no to ta mo fai ma fi na mo yai ni si o alo ta tu tu no u ya foi ta lo nga a ma nei la langi ya itasi na fie fie nga len to fa longo ye tala mori mai ya el mata ngo fie ma le fam ne yanga fa manu ye ina o sio tatu o tunu u pine aulo ya ma pine si livam pine ap me tu langa pe ona yai ta un fainga ya e si si nga o me ma fa tonu sio tatu o tunu ya nei va nga na sa ta fie fie ya ta ita ya to fe molo ta fie fie a o le sai o i ni si lati na ta mai ya wa le pole fo ta mati wa le fa pe sa so ta ma a e o le so tina ya fa fa fo le tua ya mo le va no e fa ya so tina to tina ya ma sio na tu a tina ya ma la inga ni ya le fo to fo mai ya le tu to fo mai fo ya e fa nua ya e mes fo a inga to e fe lo i se fia le lo fo ma le anga le le yo le tua yo nei va anga la na ma to yo ta fia fia ya ta ita i le fa u ma na va ya so ya si o me fuera mtango ni va yaso ile mana yo ta fa lo motu ta ya ole malu a ti so le to fa lo motu le uri o ka se mana yo le ta mana yo le mafana fana su sulu mana yo le la ya sa lo to nga ta una fi fi e to tele o ta to tunu ele ole veve la tele ele ole malu lu te la na ta ya pa wa tu langa wa ti fa ta mala fai ko kingi ya ma nai to na ma ta ma ma tua e mala e yo ma fan fana a ya e le laval ya va be fo ki e ma fan fana ya o fo ding halo te mi te pe te mi fa ta to ai ya fa nga malo lo ngol po ya wa ma ne yer ki da fia fi pe fa pe o malo lu tele ya ma fan fana lo ya no te pe lo le a e alo fa nga malo lo nga to fa fi de mu a ya on al fai mi fulo ta ya otelo ela nga ifulo fai nga lunga to e watu fo ko to e ki fo ile ya pe amaluru ale ma to ma na ya le taulo te ita fa lunga lunga ya ile ne to sanga ile lo fo mole nga le to ya la ta to se tu speciale ma ya ni li mo lo le ya ile ta to por kala me ole si me ota ma si me tun u ma lo le saul sungo ya le pai cho fai lua ya li o tu lo a ise me ota ma si me tun

Ah, vi vienga mal sunga ya teo fai lua mal pese fai mai se itali mai, tali mai. Ina ua to es furma lima minute, ya ona tale le tula fitu. Tato se atur proclame si mea ota ma si mea tunu wa lava le faasau ngaro tato tunu nefoi vaenga o le afiafi.

Ole, taimi si fonga sa tonga le ulua sful mo le valu mo le afa minute ua te aile tu la fitu le ua toia as minute ia mana si kone na afa lo le fitu ia ona talafo ilo tatu le na pel failo atu te msola a ole i talaina tatu le na mol tatu toi proklama le nia fiafi matum tenga ma fo fonga ia taina fa tu fo le pese le fa mo nia tu ai nia soifua ia o si tatu tu nu wa ulia mo manuia ile sole a susuma le tolu o me ne foi to sanga lu olu ono e a pol ne foi vaiaso wa ulia mal manuia e a le matua o le soifua la lofa mlanga le tua le puipuinga e a mesur tau singa un feo na ulia me mal manuia na tau sanga tele e a e mese foi o ni o singa a fia ngainga mani maafutanga sa atu fatsia ile ne foi ia susuma le tolu e a le ale umi na maftanga e fo yal vi inga mal fa afta ile tu talo la unanga su fo ngosal tonga tu lu il soifua tu mo wani sta sanga stele fa po por soifua e wa ti utim faiva e mesi o maftanga ya ile soifua nga ile tu mau ya e mesi fo o maftanga ya tu fa mausali ya ma tu e mawa ya ma tu fa tal tu ruina pe a le lofa le tasile si pese ne ya lofa tu la unanga su fo ngosal tonga mo waso soifua.

0: Ya tato ya ipel tato matematika mafafonga le wanga imelesi tato to talofa
1: ya soifuwa mangu ya
0: oi talofa malo lover soifuwa mano wa mai
1: emanguia
0: fa fkai wal manguia ngate manguia le ia le ia le ai si le twal manguia na ye lof telinga
1: io sa feo lolo ang sa lolo fa le kuanga si di oi
0: ya malo malo mano
1: to le wa le wa piki fa lo fa fkai langa
0: oh oi sole talo fa na piki an fea na piki an fea
1: na piki la so
0: tonight
1: ko ngai la songa
0: ko ichas eh sana de oh talo fai ya le lek me si faftai nawa mm
1: abi kai kele nama
0: ya me si
1: o ma nga nga mai ka mai pisupo
0: oh ya na
1: le sai ko fo ka mona te anong flavor
0: ah yoi ya na pule lava ya fo fo le le wa a talian la usua na o ya fa ya na a lava ta le tas
1: yoi ya a mai ma ke poa
0: oh alo fai
1: e pulo a fapenga io
0: me
1: e maria ya ela va con me la
0: ya
1: va cula le lua se fu fa marco se fu lu
0: mo te wila e te lua se fu fa
1: marco se fu
0: male tor se fu lu a ya mana ya al fine ngalo li mano
1: e songa ka waya kupenga
0: wale lei e al tau ai alaki a ya wale lei
1: uma ko dinak
0: ya wale faftai
1: sai
0: formal neten ya hazivo ai ai fia fia ngala tama mano le tonu ale tau na o ia mal no foalo la saltinale na fa manu ia le sante nei au matua i sui la ufa alongo i fia fianga wo il tamalo e lopo feltina lena fai me alofa il tamalo e a maupele avanole i vaholu o tasi valu valu no iva o sa alome il numel tasi o te wila il numel lua sa alome il numel tolu e mana tua maila un numel te o sela tafa maumaunga sa tele el numero fitu, sa lome el numero valu, sa tele el numero iva. E se itali tato toto olea talofa.
1: Ue man kuo foe lao fika la inga luai.
0: Ei.
1: Ngaiki nga o maloka maikalisi.
0: O, ia foe la lina. Leanga o manoe lotu ele se malono funofo, a.
1: Ume ma e faki nga
0: e ale lei
1: e si la fia ma le kai kai fa se ha se piga pe ma ku pe le kiki
0: e nala
1: e fai nala fai e
0: ne na ma ne ya
1: na
0: le
1: ma ku ya mu nala mongo
0: e ale lei
1: wa alu le dima
0: le ai
1: ya fa mol mole a ku ku le lima
0: ya
1: ya ku ku ma le lu se folu
0: lima ma lu se folu ma u ale lei
1: ya ma le fa fa fa mol
0: wa alu fa fa ya lu ngala
1: ya a koruongo
0: toluono ya mauole lei ya toluono mano
1: ya fa fa yo mela ga mo kai kan ipo
0: ya wale lei wa ftai wa ftai te le lava mo ni fo le tua ni fiafi
1: fa pena fo la fkala ya alu fa fo fa komo ko falo
0: ya fa pena fo o mena yo walo mano
1: ya fa fkai
0: ya soi fwa
1: soi
0: fwa ya wa fa uta ya da malo fai me alofa so se tina tina la titi tina matu ese fai matu le tanga e le to evalu minuti e talo le valu e pa fo ina si tai mi lo to to tu vai vai le fia fi e amo pelo wa vando ale va o lu tasi valu valu no iva ya pe afa pe o e ava no mo sa numero

Ya Maria Maria Litania ole a seulo vai fanua ya lo watu no pele ne fo vanga fiafi ya ele fa saunga le ne fo fiafi ya marita elo le nganga mulia tur fa fa tele mul fa malo le wata mo fo si uyo le au nanga si fongol sal tonga le ne fo fiafi ya ele tu fa po vanga maftanga mulia tu le nganga fa fa tele mul fa malo ya ele tu tapo inga wai umanu ya si tau tu vai vai ne fiafi Abalu watu maso tu vai malu ipuenga ya isi fale tonu foi o le aunanga ya ufi ufi ya manungase ya se vai vainga ta umfaye se leina ya matang ufie ne fiafi ya tala efer ngata fale poto ale tautaya sele natu yama ya famuni ya telele tua Samuel nei e fiafi mawo se mafanfana fai nga malolonga Ya mole folo tu sui fula sua taia tu te fai va fenga yai ya tato tu fai lo ifo il tato tu tua il nei lava ala leo il tao le lima le fiafi ya mole te minei o te alofa tele ya tu elo watu nupele mam tina matua fa fenga taulang uso mtu fa fini o alum fa nau ya fa soi fua ia ma imunuia le nepo That is the end of our Samoan program this evening. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say God bless you all. Love you all. Good night. Bye-bye.